moro moro bunga wishishi ye kukumune kui kumake xka fm kukumane ka matanga mukanda ke matiu ses festerta mukanda kainu kweta mkui kawahe gawa o hekain kako kukumane ngayin

Bamba ka ti ha kikiti na am. Kirin derta akta kiti. Kwa jidia kim. Say si di kwe an o ta kama kwe an si o wika eshi wika atia sana tin si kim. Dao klo kwa na ana an ka te heutu he tu he ka kwe an si kitai.

ga geji cikin magani ka ga bangata ne shige ta kam sun o ka ge ina ba ke visita vi ko o sun ka kam ina ba a daga department ne ani ga ge kam sun o

nje iyaqapha ro khadak tamse ke joka sakape bora yang ye go tata zenz number 5 khaitya matiya osikin ritmon di bora tema de kwanu giyama kana ro bora kaparo ki au takho go ngang na khange kana ro tema de kong ngani giyamza bora yang ye go tsara kwa tamse go khamana tema de kwanu ti atema de go sona ka tsese ga di 5 de july ka go bora kenza aba se mana kwa ha hopilu holo hut supeli ke tema organ kenza te kya tswate TS Galaxy G temarakanu TS Galaxy G tawo ke boraku senago ya khata tikanga ku karo tsara na JFN jiki kha temarakanu ke kyan kan khaka na tsamsu iki ngakhoro ko qutqwa ko ku karo tebe keep back ikhara khata tai temade kha tsitri tsara ko mu ku kare kyan na kyan manza kha pasya gurita kaikwane kyan za khara khata temarakan JFN da kyan kan ko ke kha pasya da tawo ke boraku senago ya khata TS Galaxy G kuadam ka bora koroka ko ke kha tsamsu iki rizmon jin outa kho ko ku karo khata bora temarakan kyan kan kor ke kya khabara temen kan zeze ma 25 gwan ka tin kukar go tsikan ta kharak la temen kan tu ya ge kara khar ke kya khat sam sokhi ts galaxy g nga za bora kara khar ka kar bora kya kan kor khar temen kan rizmon zi au ta kho khata tu ya ku kara khar ke kya bora temen kan bora ya ngie go tsay go temen nga za ya khata ts galaxy rizmon zi au ta kho te tsrebung busena go tsaba yo ka tsay kha kha Rizmond zingiyo ya tema dokano tunga kwa zezi number 25 bora di kwa di kya ka tema ngiye de tiyo ti eskele zikwe ya tema ko tsebin gutu ngiye ko tsay ko kwa ses minute yo tsa gite ya kwa wana ka ka ka de bespani sa tam yo ka no to Rizmond di bora tema dokano Kau kibora ya khacha tu ya kukara kada tamso kibora chama de kanu DS Galaxy Z keep a gara na khacha kya kan kar ke ke khabora kyam na kyam mukkar mazak e ka guru cha na qoro ko khu sen khara ko na na na ka kunwa de ko mani na za chama de kanu kukara ko tsanga na za ka wa ko chama kan khara khara je ben dai ki ai ga chama au ta ko ko je khara kyan kan khara tamso ki kyam na kyam mukko ke ke ya khata mani kyam ko ke khara khara ai da no ga tam ke ke khapas ya khara khara tamso ki bora singe ko leinia ko khara kha Rizmond zi giyama kana ti bora tema rogan ka paro ti Rizmond di bora tema na 7 minute so tagi te akwa wanam ka no to kaka kwa ti abi DS Galaxy au ta ko ka kara kada keep back garan ko sumu so ka tam so di hayta ma tu yakku kara kata Rizmond zi garan ko di tema tema kham te an wa ka au ta ko DS Galaxy ka kara kada bora ka ku zirgi akata tu yak ka gar khay ka utaro garan na ngor ko je gar khay ka len tak ye kara kam so di tema wa ka Rizmond zi au ta ko ku kara kada bora tema ren ke kara kada len tak khabana ngeti wanam ka Rizmond di tema ro kan bora Rizmond gwanam ka ngie tsate ka o ke bora ku sene ko ya khata tu ya ngi kara ko ka ke khabora te man ka koro ka ko ku kara khata tamso ki am wati ne au ta ko ka TS Galaxy ji na ta kara ko da bora te man ko tu ya ngi kara ko ka ke khata tamso ki le cha ngie khata ka o ke ku sene ko bora ya khata Rizmond au ta ko

akotha Demon Garrison zidi guwana mkabora yangiye ko line yako twara kwa Kiana ganda tirismon bora tema de kaparo ekin Richmond di bora guanam ka tema rukane kiana ganda ti azi kapari ki ak minute o tagi che ara guanam ka tul kora ti tema rukane ka bora kusir nga yakata Richmond di ku kara ko tema nga ta kara kara tamse ki des galaxy iya akro kada bora tema rukane ka zidi kiana za tu veta demo ade kan guanam ka ni Richmond di kiana kan ka kaparo ki bora Oh, thank you. Nga, ke kara kara ka bora kusir nga yakata ku kara ko tikan za kara kara tema de kiana za yange kebora kau kan ngantar karakwa TS Galaxy D bora cemana kanu TS Galaxy D kiamat

kagata gekra zezi number 22 awu dakho kagata mngiyete acamse ukubona silayini yakwa ngakara kwa 50 minute otagete yakata Rizmond zidi yamakana dibora kapara ogite mode kwanu Rizmond ziguan mkatin kai kubora kusirge yakata kukara kunganza kong aljamza ipasi tobora ngeko layini yakwa kara kwa guanam ka nacho nacho temode kwanu Rizmond zigiyama kana ti bora kapare oki ti esgrezin auta ngar ko tuya qara da kamzi ko bora ti banat ku sereng se khata ka kwani giyamza to esen ko rakla ti esgrezin gwanam ka garna e kay kay fa pasi khata ka ko ku sereng ko bora ya khata Rizmond zin auta ko bora ku garna kay kay fa pasi ange ka bora ti banat kamso zin kete gwanam ka tin tuya kam garna ti banat kho di nau ki pe di khaitam ti bende sun so ti esgrezin ge de bora dama yange ko leinya ko qara kha Tiemar gan 1 and 5 minute otage tie ya khata TS Galaxy D

za baraku singa za yada tema dukanu men dan ki pe tu an khada tema dukanu ga pioro ta ma kwe ta mi khada kam so ki twen fe ta khmini ti ota ge te ya khada tema dukanu ti es galaxy zi ki pe kyare kam za tu an kho tema dukan ki pe kha khaba na ga kwe kha tu an khaba na ga tema ne bo la se gara si kya ga tema dukanu yangye ga tuwa Twendi borate manokan kako borate ya ekauska yam khata guanam gate seta utpatri ati merkan ti es galaxy ti yamara ti manga rizmonziza kamyo ref

filuwe ge tema tinya o si kitema dukanu ku kare ka ge agacha ma phula ge zezina ma 14 kara gacha ku kare ka tsikanda tema ngan kara gacha ties ge leng zeri filuwe ki agacha rizmon zin auta gora zezina ma 6 ge tema tante ka ga tema nge tswaje le di dian ka piero tswe tema yo re tema ngana rizmon di zik nge o ku ya tema ngat tsai ge ke gacha zezina ma 6 tanjika temarukanu bora nje kosa kara tams gitemarukanu ts galaxy zingi kuya temarukanu chukara kunjea kha kwetya makaparo gitana kata temana tandika sikhi are kama temarukanu chunga kata kha kwetgan kosa kagana ko girina kam kukara ko chozi ka tsonu ka zika ko zika tsoroko yekhense stakhmini tyo gete kata guanam ka temarukate sada kokade ha Rizmond is a kanga de guanamka, since I sent a team of the kana opposite in the Rizmond is the Anisika, Tandeka Zezin number six, a character comes at Chumaka Yete, since that is Zezin number three, eh?

0: 回去，钓胆海，这我爱哈，你钓，你爱钓，爱去福州，我鼓励哥带哥走走海。No, deu tuana mua ko asa, di deu dam he, dama kewa eika ho nuko he. Nga kwana eka nuko e kit are kwa tate tino mo, di di kwa tuwe anja tam ho andi wokuri ho a wokuri ho ta kui mo tuwe ho a. Nga ho ji, nga te kuya te dam si ho. Nga tworo ji tama ha, nga te kuya te dam si ho. Nga kwana eka te u mushobo si ho, te nyama ko te u tako ni kam karata ho di ngay ho di te ke u kewa ta haji.
1: Nga nga nga nga nga nga so grupe o kui nga nga so ta hiye te kai ki tiye na diya ho di. Nga ko su gyamja so nga wakiri akun wa ti, nga kwa ya swere maat.
0: Nga se u wakiri akun wa te ha, te u dam ho di ki kun wa te ha, no te u ke u ke u ku ho di ki kun wa te ha, nga se u wakiri akun. Nse wokuri he se thoro na wokuri atebe se utwana mwoko asa change si ohu ofu cha twa hatinta mana tacha keushen ndina tacha wokuri acha thoro gabe acisi ukwana ikatama cha cece aciji minya tekeji no cha koma anci he ncita minya de ncici he ncita minya de ta no te u te ni thoro he ni te u thoro he te ni thoro he dam te dam sikit an te wate te dam ki te u han ni thoro he anja se tiya ko ata se ewo wo kure te dam wa ko titi ni ku he te u te u te u ik ami te u he ni thoro he se thoro na ko te u te wate.
1: Okay, an gradangi no kha kuna te komata ba mata te ta kwa te ten sam siki
0: ni kitiku ya te rati u tson he tiro siasi ti wadi
1: andangi doko ngo wati ga asu wesa na aita nye kae ko han kae ki tere tsai khuwa igra dia tatte nga na waka te shwere magwe ntse ki
2: ti shwere magwe ntse nge se ntse ke ta ko na sia kwa tan e ita ti kana ta mia kwa tan no ta ko na ta ko ki ti ge barama atunya tin atatu okure atin barama ti usa barati tana di kwana tana ata kamkate tana akyan tawa akako tana andoro khawa de kwe na imu sikiti na tsahati muwate ke hema kha mwokuri anno ma khono tana he andoro hu tama kha kana a kana uketa kwana tana atiyata kana uketa kwana tana athoro nata ke hemu shobo na mushobo atana antwebe yise chama kaku ako chita matana te yeutsi atekwe tsaba atekwe mara ti a tebenwe kwena hana ukhoje hinya te kwa kara khojika tsana hai ando tuya ten titi tawa tunwa ti ngakwa na sikhi tikya itao kwa ya akya itao ka kwa ti hino tikya itawa gobe kwa ya khun ta kwa kwa ti hino tikya itawa gobe ngakwa na sikhi ti tsana na kha tsowa go no ti khurisi ti mkonwa
1: no ke tsaya tsa kung kona tsirete ga a kung hete nga ke no tsung tsang dikino nga kam kam ntang e kung kona tema tsaya tsa tem soto go ma ata ke tsa ona motim
2: an kara ke ai tsao khana mu a tem kwa nama tsite ta go na hinya ti no khana tsa ma khana hi ta mu a tem kwa nam a go e tsare ko ama wo kuri a ti ke ai tsa am ka wo kuri a ti tsung e ta ma kung tsana tsa a to mu a go kha kung di tsana tsa kung ku tsuidi tse o kwetse ya go tswara go no kung go tswetsa ke go jinse na go ta magatsenya
1: ke ka re dangi nga he tse tse o tse he kwetse ke se nga mo se bonde tsiri ka go ke nga kana o tsiri ka tse se na mo tie go ta ke kam go go tse bona tsa ya ta tsona tse o tse o tie kana o ke na go nya go tie ke nga se o sa go grupe ke ti o go ata sa tse sore mate ko mo go ga tu thoro ka tsa o se o a ane hen de go ke kung o tre ga tu thoro tse mwate a ga sene go tonta ba tie swela na go ndego ke ndego tsane ke kungwe tre so go rupisi thoro
3: tse thoro e kwa te e he tse thoro he ta khona nyama he ka ya kha no go ba khota me ko no a ke se tshe tshe ya ko no go ba go be kwen ta ma thoro na ka eng 70 go ete ne ti kwena thoro na ntse kokola he 70 he tu mo se bona thoro ta ntse kokola ta tse ta a thoro e tswa go tete a ta e go ga tso go na go go ba khota ta te thoro e
1: ntsa ke tsheke ga go tse ke re ja tae go dinga kwa thoro ja go re tsu tsara go ya tedi a tsone se wa tsa gore tsiye tsa ne ke tsheke a ga tsiye te kwano no ntse se ntse ba nna ntse ga mka ma ntse ya tsaye go kwene ntse ya.

0: qai machaca tuna coma qaiben tuna coma qaiti kho ha ah jeho no inta qaleta na chaka kala qaleta
1: ngo tiri ka ngina na wa kha ade te kha kunsa kyao kyao swere ma ku qaita n kwanta ma kha qaye ding ngiya ta tuote
0: na ke tin pana ya ta tuote kana ha kan kala ku ne chaka chaka de no tiri ka ha acha kana guya no cha guya khwe u tiri ka ang ka ka kho ji cha ka be ka ta te ti ta te kyan ka ra mo te ti ta no kyan ka ra te wo ku le te khwe dam ha khwe dam ha ang ka cha ka ra ko ta ha na tse shi ka ti ku ya te ka u sha ha
1: ang gra dangi ama mexica zara kham germete sere man kham ta ya ta ti na mo shi ti ki no kham mo te ko ti no kham a ro ji tang ko te he ta me ka ta khwe a ye ku de na mo a ankara kyaita ti pyora masabanga okhere oro xka fmk to tsatsa emako ke go isang tati ni kumo ti kwaga anga so kati ya kwa goro ka ke ntsa so ta batana kya o khoya kaya ko ya ke o na go mo go hese ne go ha kwa ga na go tsasan tsana ya tati a tsaye ti kam pri dina mo ti esan ka ya ke e ke se ma ku ka ke te go khang so tsa wa o kre te veno na ka so tsa ma o kre ya tin esiki
2: ndangi pyoro tsase kya kwa te cha kwa ha tin dange ti mara se kwe ti cha tu ya kwa hambe se thoro kwa kwa kwe ni ti kwe u tim thoro ma ngoti thoro ta goti aba sina kwa atan kwe ti hambe ya ti ti ti kwe ti ti ki thoro ta ti ka ti a tu e kwa hinta skur ku mo kana nda ti kya en kara ko ti tu ya ko thoro a
1: okay kan kara sori e ha ko ka o jamme ni sa ko ka o ti ta ma na kaya ta o kra ti kha mo ti nda ya kra kha mo ti mo kra ku mo ti ku ka o ti kaya ta o kra ti ri ka ho ti ko ezi
2: ti mo a ten ti kya en ka o ta ti thoro si ti mo a te ti ndanja ta ti tiri ka si tse ha ti thoro ti mara ti kha wa a ba se na ko ya ta ta ma no ti kha o se stress a kwa ne ti a ba se na ko ta ma ta kwa ya kwa ko se dri ka ta ma thoro ta mo se ka thoro ko ko jan ti ku ya kwa balangere ke spani ti ma ti no ngu ni ha na ko ku ko se ka ko ko balangere ke ka o ne ko na ha ko ti ya ta ti ta ya ta ma

Exco FM ka wa wala nga em tene ku chu ong nga programa ko sa wisi se ka ke erado ke ma jwe thamo ko bunga ki iwisi se ke kumisen nga wala ke kokoman ate chige meta gani ko na ate chige ngwing ate chige ngole juwa ngumka he em tene ku chu au nga ba wala nga wa hankwe sa ka wisi se ka ke wala nga wa kwanga ke ka wa ne hai ka wani ting e ke ma chwe thamo ko yuse che ge kumse ngo ko kumang a de chige ngol chon thum ko ka ge chel mengo ke di 5 dem ko chwa ke july 2016 20 kham ko chwa da sa ko wisi che ka ke olang ngo a kon ha da a ku si de ke ka olang ngo pangom den chong ngo ko sa ko wisi ka ngo ko ka ke radu mu ko si de ka u a ola a kon ngam de ke lung sang a ola da tene na sin de ke bola ke a pang ba ya u a ngole ngo ka ko po bola kawe akwa nya raduke wala nga sawa ne kha konfin fiar ta ateu ke dolve panga watene na sa bola akundisa wa chige mten chong wala nga ku sauji se ka ke radu ke kawe tu khai se pangom tu tu kwe a ngwa ka wala ngu sauji se ka ke wala nga kon nga ke ma jwe thamo ku bunga ke iwi se se ku msen nga wala ke ko kom nga te chige wala nga ku se de ka wa chen mengwe ka ke son da kha ta wala ha ji chang ku jela thamo ku kwa im tu tu kwe a ngwa ka wala nga wa da asagwisi sigang ko ka ki maungo maso ke asiga bango ko leng huma wa jetman style o manel ke woleng huma ki maungo maso atiu ke ko mangho ko awa 12 re

Exka if kawa olenga ipanga mtana kuchu aunga programa ko sa uji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se panga ko ke khai kwa radu ke numuru ya one ten se va pen neha fm manum to tu ko aunga olenga ko sa uji se ka ke radu ko si de kawa neha ko 17 minute ta olenga ji cha panga mtana kuchu aunga programa ko ke ka uwa kan uji sa uji de ke longsa kakwe ngtamgo sew ta panga ba manin khu singa longsa ke kana buru je se wo chige mtan chong ngaba wala ngaji cha ta ko si de kana khau chong ngum ko si de longsa kakwe ngtamgo sew ngana kwa agu sing ke longsa ko chige panga ba kana da ba ge chukuna panga ba tene na sing hung ya ko jile o ko ari ko longsa ma si de ko chige khau kum sala si o ko chige panga ba kana buji sim ko ta de ba kam ngo sing mo men chu chige ke longsa kan khuna wajige mtanchu ngobo lang ko sagusi se ka ge radu ke kabya tu khai chi pangno ko e khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngan mtu tu ko e ngobo lang ko sagusi se ga ko ka ke maung ma so tendu tu ngobo lang

exco if kwa ole ngoy pangom tane kuchu au ngo program ko so wisi si ka ke rado ke kwe tu ka kai si pangu si de kwang khan ko su pa ke ses en jar ta khamani te mkuwe kwa ngo ole ngoy ngoy jita ba mkuwe sa ko wisi si ka ke rado ke kwe tu ka kai si pangu ko kai kwa rado ke numuru ya hone ten sieva pen neha fm ngarum tu tu kwe a ngoy ka wala ngoy jita ngoy sa anji ba kaya da aku si de kwe tu a kai si pangu ba wala ngoy mtan chong ba mkuwe sa ka wisi ka ngoy kong ka ke program ngoy kwan kaya da ma si de kwang khan ngoy su pa ke 5 and gear ta khamani te mo tong ngol ngol ngol khaji ta ba ang ko sa ka bu ji sig ang ko ta ke ka u a wala ngo em ten chong ba ang ko sa ji ba ta ke apur kham ngo ko ma ke mo ngo ma so ten du tong ba wala ngo